mi kani shang lu kum ting duan. A mi cha ma kani cha ka. Nu kum ma shun duan. A mi da mi kani cha ka.

0: Tsamme exka FMG ngce ka te ach ire amama ho no atawan te ach ire bori he kom shano bori ach ire ko he ti ti tresel katemu di mama ka te ha ach ire bori he ke ke te na am Britannia Frankriki Deutschlandi tahono Italia Dan un karata haji do wote ta fie is a ta hono Iran ta komak are di un hana anjashino kwarashana ko ngote tem Amerika si president mo Donald Trump ama social media ki ama nga di komak ay ngehe she ko ta ko ate khatim no America aki kyang 18 strati ma mo si ma a se a khoro khatin Libanon ko ma ka ng si ki ka te kham Europa ng ji a ka ti Iran aki khaban na kha anja sino karen vapen ho a ngom be tam ng ji ng ti asi khaji aki karo avasi ti kha koro e yusha iran he em nge simu ti yu ihe ni akuma kae e kwa kutako a keren program em a iran nyamatenum 45 kha kuri aki ke media ki jawo kai kai te u kama jemesten kai ka we osran kwi ki nungge ti na ve ke ki se khoi tim ama e wo khoi tim gwi ko ki an khara ti te a o le sin se an ko te kwi nu karo karo ti kha kha ki nu mu te to kho tim atamin kai ti kona he kau ku he te ti a ki i taxi kyang ka kwi a yuan par khe ki kau tim shwe shana di kona no polisha na shwe di kona no taxi ki anka kwe am go dlako kwe ya karati tako idinval o gwiye ko uwo tinye ka ngwe ku ate tinye tinye kaw ko dama te tinye mutetu anenja tkhawo kwe South Africa si o kwe na a kwe te ana aki kaw ku si u aki o khu he ni fakbondi ji salavu sikite konam go ina anja sino jawo kan ya nya ti te khu ta no fakbondi he akhan fiar ta kam aki kharati a khoe em go ti ko khu kaitam te aki ti bonus da ei man donor da ei man ta khana te tui tui tam jao khuna aki ken kau dewe shwa ka tin jao unga oji jao khuna hambe te shiri te ma ki en kara kwa ku ti teben mutetu anenja tsawo tlo khwe a South Africa skinga te khana anja dukutu te khom siu mutetu he em jao khuna aki go mutetwe ka twetwe tin twetwe te tin qewu e khangi si a twetwe te sana tin di ko he an organisasi he nga ti khana anja sinu qewu qwe akin go mutetu a go jao shanta anja tun khuna ho mai we tin mutetu go khuna qewu e dam borishi khri wo hem tam he kuma kai ati okwe freida e switzerland ki ete tekin sane gwen no strate anki harmos siwe she ku tiku khara khuitin israel agwanam ka kuma kai nghe ku ichabar khatin israel te urtinwe kai ku si anki fies a takon iran ta te kai ku tin hem bori tuye tahon kam tine kam xka fmo tahon te ste khabana kumogwe
1: 5 minute kama ah ke xkf m ni yang he ahanum king wami first to mangombo Britania France, Deutschland, chika Italia. Ya kai kyo kan tsike jwe khama khwe kai he America ne ba ke Iran ke khama khae ke chiulo o hun o kondisam. America President Donald Trump ta khun ya ke han ya kan ku ite kan khama khae ka un ka si ke wana ka to sim ta America kai ke khama strat ya he wa humus kai a tlakani ta Libanon khotom ni khama khae ka un aka und in agan khotom ni igiyam Europa ngoleng ta kam khanung yi ngi ge ta ngon de ki kawa jige he Iran koplin ngwa ngong ga iwan ngga hewa keren aka ngom hi koplin ngwin ta Europa Oleng kita angin lagi ye ke pala-pala muku ohm. Kau panggil ngawa Iran kasih ohm kekani kadu panggil ngawa ye. Kawa he cuci situ he asang nga ke Iran ai keren program. Ta 45 ha kawa kaya he wa wana ini waki kawisi kagung ting agan aikam ka ngke kukwin ke jemestin ke kolong sebasi ke usaran kuna itang no fut like dan ke ka iya nawikin iya chon ngas ke gua ke am ya da sigit ana kin la yang he wa ti kon ngu ka won la ina wa ke ton ngo vetan iya chon ngke tin ha ngao ke ti tro kai sin ai khale ina wa ke vetan hun abam kawa ka ehe ting ha ke kondisa ko ehe e taxi mandala ka o Johannesburg kuna ki giya tak ehe polisa giya na koi kang koi da taxi click o ta chi de yang ki kiwa taxi click o yang hong get ewa ya ki ya chu ke Edenville kuna kwa e lo kwa kya ng sagdu yi kwa kisa akwem ta veta ke Chibisit ka hong toa kisit Afrika Kem chima ka hong gita ako nisa Kasi gita ka kaya kwe ke Viko mapanga ka omhum Ying he wa fagbun Salawu Igiya si gita at hamsung Ta fagbun yin ta wala Ya akhan fiyerta ka Ke tutu ogat in agan Kay gita ko ke ya ta tutu ya ngsi gi he atumu tin kajang da vuns ta khino ge dor da kham sa tu ya kondisa vi koma panga ka um yi ng ka usi ge ya tu sin mutu wa tsayi a wa ko yi ya panga ka ito jira khama khu ina wa ki vi koma panga ka on ni tsoi khama khu ina wa ki mali ka tsing ni tena tu sin mutu wa tsayi ta kwasan aga vi koma ge vita gani khona sit Africa ge ta ngonda ki yi arispitra veta chike hiya ge he an he ko ki vi kuma panga ka om prin na wasi tu ku gi ga yung ga ke tu tu he ga tin a jang i ga veta ya chang ta or khana sa si ge ta an da ki ying hal man ho tum ni ge ta kham sung mu ku om yung ga ka wisi si ka he wa i ga ka wisi ge a kham sung u ke yi he prin na wa si tu ku gi ga kham sung u igita agul thama ko tsam to si khanu yi he wan ama tsae ta fri da khatsam ke se se ralani khona si ki tegini wa he mukalong strat yang he wa homus se dibi he an ni he vi ko mat ka ge ga ng esral tani to kale ki ko dibi ya ama tsae ga ng si ki tin ajan ta esral khotam ni to ge giya ka is ki kho ge khang ko tsae ka ke wa America ni wa ki Iran ka san khalem masih ke wala watin dulu sampai kau

Ya mi esamo sung ngangke ge ta ngke mke wolang chumai masi kama ayam koko ma ay chong ngke ka ke mprokhara mang hiwa ka kam chumai awa ke a chong ngke koko mang ngkang msuda ke ni khen ngte kawa dri ke kongke radu XKFM da ma chuk ngam ko program ke ta ngne da sa kai ngomu si si a ka kaya kwe ki ngke mke mhiyo ya ka chong ngta ka msuda ke ma chuk ngawa ko programa nta sak e ke amu ya ka tseke ke ta ke tsamtsuma e ta ke masam program ya vuvani a program ke kokuma nka

0: Kamme tin amoha exka FMO taron tin ir borie de komsa borie keke tena ti bamakate borie ti kiete ti tresel katembo aki media anejo jawoko kwinge tina vikiski khuiti am iyetebe ukama inshika jemesten shu kaika wiki kaika igutem Polisi na nga te ma u khana wufu muka yaka agwe Fefen fiyarta ka kwiri mboronga kwe Uika e khoi ti Ama ewo khoi ti Gwi kwa kia ankara ti Ole sinise te Anane kwa te kwe nu karo ti Numu teto kwa ti tem Kao kuhe iye te iye teksi Bestir dar an Yonas barake ki Te oro ti ka kao kwi ai kim kai heng he moronga kai te aki vush muza kati maklala ta hono tu ye firi moronga kara kai kai te an ta u kwamana kai ka os yonas bara ka kui ki nyama hui ta kai kai te maklala moronga kai te ima chacharehi aki unkushi tesana inshi kutiko aki kai jaroko tako te inkwe wishana am te boho to be janer bisaki tiko maju si bon yoni takono ki kwe am shinke mukumba ta te orehi chan tunku shiki aki yaba mati khana aki kaise sa kutako mu takako khana chem kara u kushita maka u sham anakia te aki ana record ji am go wosha polisi hu tu anti ti maklalam ho hinkam im te jau kara hinsita maka polisi na pumalanga ki nguri khuji aki khuri karangam khuji am si urutine 2 million di ko anasi urutim bombela taki teki polisi na nga te aki khana kya mo khati abaji an aki tu abaji kon i karang ko e nga o em abaji kabo khoji tan takon karo nga o jitama khana si ko tako kya mo khati ram sei si aki omba praha kaung kwishi khana khoti no kya ba mati jawu kwe aki oli shinshiye kaung kwe tamaha nyekhe aki yete kwa kaitim no ana jawu o kwe nga oji kyaung kyaung tita kwitim no karo cho shane tamaha karo koro kwiti mutetu shiki cho shanwe tam bori si ukhri uhem falapayne na di wetenskapla ke kwe an nga teye khom an kwiye ti ngye ti vyeke shiki no inan sesta ka di kwe an o ti khom an kwiye ti nye kam no 2 meter say si kwiye ti no ngana si uro ti nga karo siye ki kodina jawo to kwe am nako tehun ka kwe an kwenye kwendi am fota ji tawo te aki anga ushiki khante kutako te fota tinji takono karo o tin o jita maha munti te kham no aki te kwen kwen an ka tikesi anasi jam asi 2 meter sai 200 meter sai siye khana kama tin kuye te yum e bori kwe tsame 12 ekam XK FMO takono teste kumogwem
1: 5 minute ke kama 10 ke XK FM yange ahanam ke ngum wami farasto magumbum 3 ingri ke media vikwama ta navike ya chan sike gwa teke ngam ta ya koko benka ngka ya kudri anwa Zimiston kung lang usap sa si polisa ay munda kasi to yung kokubin ng kani ekdam mo fun ekdam. Fifir taka tawa log o na akam si gudigin am ya si kita hanakin la yang he watch tungo gugo wan la ting ha na o ki chukha kaisin ay kale na wakibitan hun awa ta chibisika ang awa ting ha gagi kunisa ko ehe itik si click o gen zubere kuna ki giyam. Tangkala yang sige ahana log o ngawa yang he wa vusi mo si ket matlala hinu waki firgen sige ahana tangnogen la koko bengen kange hofo tla tla genus berek kona si ngawa matlala ta sige ta ahana gen kula ta ki yang ken aksa chusi si ken kula yang he wa tsakung ngawa kai gen kokuwa ki kan aka atali yang seku ke pangat e tibokho to bejane amgo so qaw yang he wajo siban yoni chike maso mum qaw shinki mokobung ta kaisi gya kalatu ko ka ta yin he gya gur tigin la ta tisatu ge ahana status ge tu kama ku yakam sigin gya ngi a kha chibisi se prin na ba yi ong hanam yi tani ge ta tu recording we see yang ke kya kya april na wasi om hana ke no ke police to ya he matlala ke sigigu ke am ke uzalam ta police ke mpo malanga khona ta chika hi tso ga thang thang ga khaisi ku ke wana e ka kastra ga ke tibe mal union ka mali ke multidisciplina ka fisa ke gigit ka ganun ke bombela khona polisa anyang de ki ching ka nga si ki ngum u to ba ten ten sabatu enwa ki chi geng ka nge khunku aguzla enwa ki cha khu aguzla chung ka gihm ta si thoing ki kamang ring geng ri de jangul ngum ka nge kolat khanu ai se ji ski ngui de kin am ta yang ngui khaw tam ni si gi gi kwa de kin am ke khunguka amka angke wa tronu hanavi kwa ma ya he kola khanu ji tu gyang ulung ka ta tapulun aga buta hana e ne khas ke hana ta ngoso kalang aga dri ke stolang sik am kanga ke ka ka wasi ge akham sing u chi ka he veta ya he wa cho ka wa he ne wa ge gorta ka vikoma ito ge ga vita chon ito rasi Philippine ai vitin ska buk au an da ki ka thani ka e ka he ve ki ma da ke tong ki thani ka e ji thot ai ina se sta ki ta um mu kalung ga ya dang ka wasi ge a kham sing u ga ji ti ki o ka thama khwe ta ki na thama ku na wa 2 meter ta chi bi si ga ngi ya kalung ga ya dang ka wasi ge a kham sing u ga ta ni ge khali thama khwe ta photo get a kha ko e hek ka ni gang e gang ke kondisa u ye ko he ga ta tri he ga ma ga ni ka ke m kalung ga e gan chi ang da ki ko ang he m kalung ga ko ang sa ke m kalung ga ya gan chi ge chong na wa 2 meter m as ke 200 meter m ke m ge gam ko ni ko si ma si ke wala wa 12 meter sam ko nai

Liyanitsa netecema kuAgade Pretoria tanqesika camet yaofek amakhosi ebantundah minitizengi krahwa xa ikuzi iprogramu yejournal de mediskite mutiti yacecirinti komadengo siridi qewo kutheka kona kitsawo kamayuni sakiri ritam nikurisuqa okite yahoda camska ti yahuzi temosiri anzati tsawo katatimiyete ngewa adarate kuri tintante avasitati avasia ivina of eya avasia khwena tsamska yako temu tati nde utseka tsame nche nde u tekitseka sina kuri nge ate zaho kare tsamziki ngakona iki nge tseka sina tv tanu hiki utetseka tsamkha ekwana komu angete avasia ivi tanu takotemu atseka ati tsamzika nta ikrateki khaos na kutam ta xa ikuzikite tiya cecirinti komati nce programe yejournal tamiti seekonyam sina khwatahanu an xa ikuzikita matemu ke tsamti anka kwaqo tencou ti cui ti ve tamanu cwana ti temu ka tenu te uqana xa iki cwana kwakho ntama ke tsam ti xa itati kona ti do kati suresika siyeti tsamzika cwana xa ikuziye woqo siredi qewu a mayoni sakiri rita ngerhuwa atsaqungu sayava ti tsamzika tsaqewu tati tahunu atsaka tirho tsaqungu tati tsamziki cwakho ntama temu te qewu qoko xa itati cwakha ngo anaha tsi tati angerhuwa tsak encisiye kuwu saka titanu ngo siri nta ikra tsawu anza tsaqewu tati tsaqewa ti tsamziki tsahi tati rhohe tsa doku he nugaya tsaqharakho ta tsamzika havana tsakuwo kusiya kuraka kuve tsaqewa ku asiri toti ange dowa tsakite nge 3 kuri ange ho tsasiye ku tsawu ka kutanu tsamuwango ata siri siye ku tsukunya nahunu tsa tsawu ka tati ncwakho na ti ansi ti yahozi a yavakhanawu ku inziki wo kuri ka hozi ta matemu kaqo tsamziki te qewu qoko te utswana akai tati cwakhakha nge wo kuri ka ho te utswana akari tsamziki khantama ate kha ti kunzi ango yo ka tsawu ka rakha ho ve tati mara temu khanawu ka pazin tsa qewu tati tsawu ka ti tsamziki bevoorbeeld ratimi ka tenungye tin randi te kha ri tanu five randi he tsawu ka no five randi khanawu ka pazgi temu ka tati ahinzi ka temu te utswan tama anaha tsiya gosiri di qewu a kehem di kuenge kirinu asa qewu de tsamzika kantsa oro ko tsawu ka tati go tsa tsiya ko woko o tsa tsawu ka de tsamzika tsiya ko woko tsa ku inziki tam ta anze program ki te tse krente kom tati radio nerten 7 o ni ga fm ki kone kehem tsui ham khom ki temu siri di qewu a an tsewu tsa kiri kwa ham kai kuzikite aka kwa qo temu business ahinya ten kwena of government de siri kha o ten kwena zawa ten kwena kan o ro ko siri temu qo ta ten kona ki te ki lati ya tavem ye te ki o sna tive temu kanu ngise singwe kwa yani ari to ti jun temu te ki o sna tive tan hi to te ava se ngim kwem ki na ko temu nda i karate te u siri te wo te ki qo ko tangye business te hinya te kwete ti tanu asiri te wo te hem ma kwana zika temu te qewa kutam venu ka amende siri te ki kha te kwete ti tanu asiri zi te wo te tsamzika nta i karate u anza te qewa kutam venu zawa te kwete ti tsamziki asiri te wo te tsamzika nta i karate mu te u anza avasiye ku te qewu ane te avasiye ku ritam ta xa ikuzikite ti ya cecirinti koma ti radio nerten 7 owoni ga fm ki programa nce ti yahozi te xa ikoqwe seekonyam sina khwatahanu temu kanu te utswana tsuna khana o ziya ti do ka te examen su garahe ti ya khuri ya tsuwa te ncuna enu khuri na khwate na ti tsamziki temu te utswana ti do ka ti nke te qungu te te quma ko kehe tsam ati tsetsire ta tsetse tatino te utswana khanawu ane ziya ya karati kwa kha ti do ka re temu tswakha fakazi ya kwa ti tsuna khana o ziya khuri khuri tati kwa kham te qungu te hi tyo te dzaro tlaenyam tsam te khai kwa kha ti te khotatini sule tsona ka ti do ka di qhome ti kwa kham tlasin ane ina mu karati senke tsam kha faka ya kwa ti veni tsui kha faka tama ya kwa ti tano kwa kham ti xa senicamzi asa camzi tiwuwutiziki ta kukuma anakhwa kusiya kugara kwanetseka khwitihe araporti tsawuti camzika tsawupendizi tsankiye khawa tinu ti do kati tsiwunisa kiye nkcawo tsawuqu ti khatsi tahun aikun tamakha tsiwunisa kiye nkcawo woqu tsame ehem ta nxakwana iki temu cuna enu khuri nakhwati na ti nu cuna khuri oitiya cuwati na ti nu
te kong tete mo atam ziki ke tam tete ukwana atsetse hana boka ziango tri tati kwana kuru tu wate tam zika temo tuna hana tuna hiye kwa temo kwa kam anza teko tam hafaka eya kwata vin tui hafaka eya kwata kasin adjowa have tatemo tuna hana anza do kako ahinzi tseka we mwakona kite kong tem mo tati te ukwana nge boka zindeta angiwe tam ziki te tsetse hana boka zi tri tati kwane roastere ke tam kai kuzikite anka kwa kote anka go te ukwana mank ezika garago no mank ezika temo sango tam nte ukwana garata titame temo ukwana mka atusi na nge tam zikite tsetse hana boka zi tri tati kwane te ukame ae temo te ukwana wote kwa boka zi tri ya kukuma anakwa kusi ya kongo garata tim ta anzi kai kuzikite kre kirente kumta ti programe te anka ati nge yurnal tamite se kwa yams na kwa taha Esi ka tswaga menitezi e ya go ase go gerisa hie 12 reek amadi kwa gama

qongwa te daratam mucona ke ya yema ko avasia khwaeno qutete mo ncamne mo ko avasia te tamanu avasia te khwete te nya ko muta tinde utse qhete guyetere ritse qhete guyete viritam kone qhete ukatinda ikara khuziyo ka te kuma gure tam e ti ya khuzin ke khuziyo ka kunyinge ate mo ka tincecam zikasiri ka te zau ka ten sau camziki e te muti ya khuzite wa goseri anzamiete 8 havers anqunsa zau sina kutekim e kya izi sau kuzite muti ka go a ke khuziyo ka te mo khaya ndiro na khata camziki te ana zau kata ti te zau kare camziki e siri ati kra khate mo kon kon kham camziki kra khata ma khate mo ndiro kham ta azite a aka kungie bakhrote ngate wete kwa te camziki te tsun sa kha khawa go go te usiri hetse ka kwana ke te zau kar zau kata ta anzi program ki te tia tse krente ko ma te program te a ka te ngi jurnal ta mi te se ko yam sna khata han kai kuz dama raka te kha sure tsona te mo de kwa wa ham fa kazi eya kwatingo examine garana kuri kuri tatina ke camzi te a kadinzi asana khota camzi gana bukazi a khom karate mo tia ko avasi tati ko netseka khuti hem ina hiya ko a tatinya camzi ke ina woti khomzika ina ko kuri kuri tatimi ate ina tsuni sa kasna ti ere ina kasna ti nyam camzi ke kwa ga kuri ozite mo tsuwa te kwa ga ata ikra a khome te mo ku tati no te ku te u te tsoma ga te mo tsuni sa tswana a tsha ko khome go tswana ga na buka ze ti tati ke he camge buka ndeta a nwe camzi ke ga qong a ke he cam te mo tsetse buka ti tati ko ne buka a tsiya te camzi ke kasna tivete ansi no tsekavete mote o tsona nyamka kwartal ke o ti report dit antson sa twen ta go ntsam ka go ekipende ya go khonsen te mote ke tseka go bente ko te tama ha ke ka go be ma kone ke zaro ka ite khata te tsuna ga nao zi ya kuri o kuri na kwa te tsuna kuri o tsamse ke tya tseun sa tsuwa kwa te tsamse ke a zinge a zaro ka ite kha go tsamse ka te mo tsuni sa te o tsona ga nao buka tsia o re ko te mo tsia go ta ka iko zi ke te tya tsekirinte ko ma te program enwe te a ka te journal tamiete se ko yams na khwata ha e sere de anzate mo kai ku se ko yams na khwata ku tsanta ma te kai sure ki tsan tas na ko sere de zau ka a nu tse ka khate mo ku wa ha yema ko a a e ana ko sa e sere ange a ko wa zau ka de tante mo se ya ko am o wa go tsamzi ki ayoni sa temo kana e wo go bem a sire ga mo o tsu u tsa o kae kone kunwa ga ya mako ana e sire di qau a ndatsa qwa de tsams ka temo tsunya go tam de qau go ta ti to tsona ke te tsha de tsams ke yo ka te o tsona tsa o kara go ga go be ta ti kone tson ka go se ti te a ko intse ke e tsams ke te nga mata ding go tsa ka di tsamse ke hito tsa o tsa qeu a di tsate kunkunta ta ga se ya go yere go nutsa tonta di a hindi ta mate mo an tsone tsa tseka tsona a ng tsamse ka ga tseu ni sa a ga ka go e se re di tsa ka di anya ma yoni sa temo kiriri ta ta zi tsai ku zi kite tia tse tsente ko mate program journal ta mete nga se ko yam sna khwata ha ensi ya kwa khirisa hinyek eska temo kanu kwa khamini tezi e ya kwa ha 12 riek amati kwa khamini.

Sesigqame yavhexa amago 6:05 minutes ngikrahwa radio 107 qoni ga FMK nok esika firiga minutes e ya go a programme 12 rese go qama dikwa gerisa nye journal temetem ka ikuzite tya tsetsirinte ko mate sure tsona e tsuna kurina khatina tino tsuna kurina ivena gana o tsa o tsi ang sans e ziki sa o di kwa gang go qhom kra tsi ta dinge tsa mfaka o fucwi ga faka e ya gwa tino de qong te o tsa ro qa e ding tsa mska temo tsona o o go ka ikuzite tya tsetsirinte ko mate sire di tsa o ka di anyenza e qe wa go tseka kwa na ki ta mate mo di tya qa e kwa tinte ko mate gote mo tati kurisuka o kite ya wati tsamziki te u avasizite avasiete sa tsamziki nda ikrate u serizite sa o ka kure tam ta ka ikuzikite tia tsekrente ko mat programa nge journal temete se ko yams na khwata ham ngok esika dri khamnite se e ya khwas ya ko khirisa hiye 12 rek amati kwa kham

0: tsamhe 12 re go tswiga meneteng ke si kara go tsamengwe te te gone 12 re bori e go msa bori 12 re go e ke ye te ti treso ka temo ke ke ten tamagati mbamba ka te ga o khwedi ko a u khama shika ka ko te ta ka baki a te gono a besa a kyao kara kyao to kyao dawo ki di seta entweet ke item dam ki pedi ki uskap o 5 kasiye khom province si u dau o na an sweet kona no baki a khwena a dorpa o ka uta tino besha se da se ka ka dam thi ya di khwe a spatra o kam ka ka uskap sta di khwe he a ka se sha de mu sha kai Union Marty, the Kate Stora, she aka akoite he, she Palestina, kuna aka tui we tansu hem, aki Palestina kun ngrupu kuna, yelang shiki tui ake Union o hanu he, Astora joka tui tim, PSC nga te, Stora kuna ana Israel stanta jarok ayi kuna forsetra an aki karo kau kha Israel hen no kaeng he dri eri kata mungu tiko aja wofum ki akuru kui tiko hen kai an Afri Forum biabati muteto ki jau kuna ana ana aki o paparana strategiki ngo tunga kun kuna ta khono aka khuji a tunga kuna am tunga o jiki ana qayete amburunga ji amusha tamin ka di kuna ha aku he te ti strati tunga kun kun se ta ku pertoria o mai ngukuri no 2020 ha kuri philip bazenda no ti o ti aki Afri Forum Privati ni vervolgens in het ding de gana anja sinu tin tu ko ho na polisha ka na sik khara ti kam jao ku a ya ba an ti ti or ti ta an a ki ti ku ta ko ta ho ji a ku kara ti na kim a bore shi khara wa hem a khana sait an ne Lebanon si si ki te ko na an a ka ti ngin ku na gu ji khana ji huwa ku ta ku kyan ko ho na ku ku khana a jo ka ya be ta kana ka sika ku ma ta ya ti a ka fies a ta kana iran ta asa ku ma ta ya ti ni me da us ta an ja ta ku e hu shan an ka ti ya de ku a lebanon ji ki o ti israel si ku ta ku taro ti ka hezbollah kana a iran ti nu ten ka re ti khan Israel ka te aki khana anja sinu ami a Said ane Lebanon si si ki Gaza o ta ane Syria o ta anja sinu kakhoro kwa gweta Israel kumat a ing en iye te te orti we ng Iran ta ane fie is ai sa u he en bori tuhe kam he iye ne kam ekska FMO ta ane testa khabana kuma gwem
1: wala wa 5 minute ke tonga 12 ke xkfm yang he a hanam ke ngum o mi first ma gombo tong ga konda ke kokubin ga ngi khok fik ang ke konisa ke wa baki ena ba ke besa ko gma kadang gang ke tapal ka ka ya he wa n2 ke kwantuma pedi ke oska bukuna khati twa 5 is getting he ski woni ke kam taka he provinsi tapalung mandalak ong ahna ko kang uita bagya kyang ya he ti twa ke uwe ngwe te wa mededor pu ya gani kunna bigi nga besa kya ta ti twa i kaisi sip tele skin hi da get exam ku de chom ta ho fu ta ta ke gili ka he wa kap sta ti khuna bigi ta kham sa a ti sa tu ke khokha e ke mugoso malin mat in ak au ge dang yi he wa ke biunen marti ke khanu yi ya tu wana ho fu muku hanai ke palestina ai solidarity ti tutun sigiat in agang ta yeng halemang wa pro palestinian in gulupu ke ngolin ke ke union martin ya stolang ni gaget at tuiam PSCA angandake mugosu ya kya kugi kya siku awuzila kaku panganawa kawasige akamsing uta sige akakanawa kake esral kangnagi ka akak auge ku ahana kama kuya yi kwa sake esral dan kna ya kam drink ya chonan ke hofu kasike kuang ko kangu kaim ta afri forum geta angandake yingi he wa veta ku singji kwa ya chonan pangak ohm yingheku agia kawasige akamsing u ke Strating ke toku dengan awakwe, hekoto agda masikong iya chong, enawake chipsika ngakaku lenya, gawek awakwe ka ngasitene geta akamsung chimaka hong si o om. Ta kawaka ing halimang kokwe ke kondisa ke strating ke toku dengan awakwe, ke pretoria ke mei ke kawang iya chong ke kondisa ko ehe tuwinti nakakawa Philip Bezonen Houti ya monoke sulam. Afri forum Ying he was civi, King Longu Kamsung U, Glupu geta an the ki yi, Gia Kawisik Ege Aka, Ege Hana Polisa, the Ge Polisa Vikom Panga Kaucha, Kasigia Kamakwakata, Sahotumni, Gia, Lea, Ke Nkahe, what Tong Kuganga Kwe, Kestrating Mm. Ekorasi Mandalak Ongi Ganikuzik Taiko Anke Libanon, Ta Chitroi, Heke Kagaya Kwaitu Agama. Zigetel sa tuhung kanineka ng ay diwi o ng diwi o ich Kawita kawa sige ay kamsung uke hin amat ay ke o kat ay ke Amerika ina waki Iran ke ngay ngawuk ang gyat ang gitanang ke mede uste ng ngole ka sige ay kakanin. Desi ni ngachi twa ganik ahe wa Libanon kona yumono ke sula ta Israel ting ha ke Hezbollah kawa sige ay kamsung u ta Iran ko agi kahana kamakuya kwasa Esalal ang nda ke ying halimang tulopa ke kuchik teko ang ke Libanon, Gaza ina wake Syria kunay toa a okay day. Ta esalal ang halimang toa ke gya koka kango tre ka tum chima ka hong seo tram kut ama tre ka wisi se hong ngay ngaw ta kalingang e ka e gya tin ang ke Iran ina wake Amerika asang halim. Sige wala wa iyan dosam kong hong ke kontalim.

Kreska tsama temono 12 ama go 30 minute tseng ke kra go ra doner 107 o ni ge FM king tu ansa 30 minute tseng timok a sensa e ya paham go program se go khirisa in ire ama de kwa gam ba di san mo vieta mi teno program go pori go go se a ka kuita tse go yam sna khwata ha se go khiria go in ire ama de kwa gam bori ko khosinge suria tv tange to ka tintan studio sikanya ko tsanya tsuka tuntun ana davena ti aka mpamba bori tamatimo ti aka kuta ti programme ncese ko yamsna khwata ha siya ko khirisa hinye in iret amadikwa atsam programme khirin tot siya ko khota ka iko ko tamatimo te ti aka kwa te unke ko na esu na mote no into te uruna khoti te a ta tim nge ukona unamo temo tisna de kams kanamo wenga onanga otemo tisna de kwa ham te nge ko anta tinge ukona khora seneng an ko tsharata kams ke temo sikim faif tak kurisu oskinta I kara ku inzi hari tam nde ukora sene tire re khora sene temo gwanam ka temo te gyawa tire tam azitemo kara te kone he ezikitama ti doka ti aizite kon aizikitaman anga kuzite kwa ham ngo nta I kara temo kumwa ngo take khos yo kak enza fra a onke ukuna ungi kone temo kanu ngi ukuna tsamzi kiti yana ozau ti yana temo draxi zau ka tem ma khuni kiri zitemo sit afrika ti tsewa ku tin tsamzi kan ta I kara khwara sine temo ti wo kuri tam thanks ezike aizite ko zikite mo kai ku zite ko no azite ko an fata ti koma ko ham ta anzi tinzi program ki te te krente kom ta te ra doner ten siwe o ni ge fm ki kone program te an ka tin ne kuro kwe bori ko ko zite an ka ko ta tin bori ko ko radio si an za suri na ta vem mara te mo ka no world cup o hem nyams na ti doner da han ez ka to ti ham bora zite mo his na ko mexico nka o si ka te mo ham no nyam kam zikite mo te umwe khaswe o TV tamano game zikwa nam ka ha kwa ka hito ga hiti te ho te kwa ka ma ho ti kwa ne he nyam ka kwe ata iya ti no to kam ka kwe te kwa te ka hate kwa ne world cup kwa nam ka te mo ham ta anzi tinzi program ki te te kirinde kom ta ti radio nerten 7 o ni ha fm ki program te an ka te ne bor ko ko te an ka ko ta ti se ko yam sna patango se ko khiria go yen irek amato kwa ham atsam ska tot se ko khota

ama ngok ni ye ka kana ma ka a cho ta hin pa ha tum ka nam ha tu ki ta hin ke ma a ta go cha go a ni o mi ha ki te ta hin cha ka ma ma cha go mo wa hin am ho ma ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma pa ta a ta ka ma cha m tre ki pa ngam tana ma am tuma ngam ho eno ngam dipumba eno jam

Wala yin ki XKFM yang he ahanam king wami first among gumum ulung ya plesu ngada ki ngao ta andelang king kumasi eji ki statu ko ehe chibisi sitko a uwa kagete twi kawasigi akamsing u ki amakre ke ogan ke FSA in wa ke Iran ke ngau ka get gan ka o hun ke ni gan em amakre ka un ta America in wa ke Iran ke ngia ta ka wa si ge kam sing u ke ngolin ngai ke pleson ke twit ma khwe ka ni ma da ju chu atam in wa ke rente kursi ma da gu chu atam Pakistan, ay vanga manestere, Shehbaz Sharif, ngabong kita itam ka yakin ya, taki Amerika, Iran, ay chilo kamat kaya kui skibona katusi, Amerika President Donald Trump ang taki strategy yang hiya wa homos sejuta ng ta Frida ka, tikini ke Switzerland dikonasi kaya tingkat ta kawa si ge akam sung u kawa chingau ge kyun sa kama akam tu nak ke February kai he chu si ga angkin kam gan e ulung e plesu ke twi khama khwe ta ngagi ya ki kengan ki kang plesu ka he wa brandiri uling ga 5% de ati chi ki kong drin tak tak dollar ke fati ya ke chawam ta ekonomi kita anang daki ka uwa cibisin ka kotrugiran ya kita amat kagang kia ugan em ke kam kong cho acik de ki kwa cibisin sku angang kwa magani akwa atiki ka ng strati yang hewa homosin ngulang ihi aku kong ngakang ngi cigin kita cinji Takau ka konda ki khukhu bin ka ki kho khu ka ki kun sa ki wa ba ki ne wa ki be sang ku a dumya kha ding kam ki ta palu ta ka yang hi wa en twi ki kon tuma pe di ki us ka bu khuna thot ai fe fi ki kaum provinsi ki kan ku ya na ka ge thot gan khuna an da ki ji thot fi ri ki kho ba ki yang ku kula ka yi mun ka sula ta ye ki wa fe fi wa dang nga mun ka sula Tadi tuan kita was sejauh wa, ke bakin ya, sip terus ke gudang itu ta besa kluk wadaku kesa ukui ta klik o, kalau mana kang kaya kang kama kusi kita coy ya, dan kalau yang he wa amon klik ni, o kan kalau kondisa kasih degi kuya polisam, ta besa yang kita kama uskap dan kue wa kapukunam. Ekoras askis kwa zuna talang ai rating kwa khamsing u hai an ngande ki yi nga mku ong hai ki balchi kang he wa gulung ki ya gani khuna ka si khamsing ung gorten ka vi komu sin pa khama khwe nga gi ka sarding u ngi gani ka ngski singam ta u mi ki port edward tin ya gani khuna yu ki khama ta Kanen diu dagu chu siya gani kun kasi kwa ke margaiti gani kuna uke celebrate kunam takana kau ke kawi ke nguyang kiwa ngewa yi tudaku atu kama mkarungan ya gani chi ta rating kwa kamsung wa hai anang dake au yi kau sigi a kamsung u tano ha tal kung kling ya chon chibisika kula kwa ting agen gani kawa sigi a kamsung u ai ina waki dolphin ina waki chawa kang hi wa kalung ga ga tani ku an thong wa yim ta chik thwa ke m kalung ga ya gani chi ta sigit an ya yip ling wa yu o hun sing ko he ne ting gya en o bang thama khwe yip ling wa yu o hun sing mugun shem ta rati tani ge ta sa tu ying he wa wa ang ke m kalung ga ke sie ke gi ga ngo a ai pren ga ba yu o hm sin ke ka hi chi si ga si ga tin ka ga na ka ka kong o ka gem ka lung ka chom
Ikurasim, hovun e kaka ki kapu kuna ge ta ki kamsa ti satu ka ege hana ka ege mgosok om yin hewa ke yunen mat ke kanu muku wana wana tsai ke Palestinian Israel dari titi titi an sigat ajang ke Palestinian in gulupu yin he nguling ne ke ogani kuna ke yunen martin ya stolang ni gya tuyam PSC an da ke kukang he was to lang ngayon aga ta sigita kakang na waka ke Israel ang nagi ka ang akak o ta ku ahana kama kuya ikwasa ke Israel ta gulupu gita ang nanda ke sto lang gulupu ya ta chitkon wangi gani ka hewa Gaza kunam yi togiya tang leya kam drin ya chan ke hofu khunak asike tomu ko ong khamsa a ta trek om ta gani chibisi se yi geta a tu tu khama khwe ke hofu kwe le ang sigya so bisam asike wala watu yom sam kon humge kwe dam ta kai kam geta kan ang wa dan kem kon hum ying he wa morosan ya wi ke ta kam ka

0: onite ngebengce sekonde tsomeso panga watwe mpoke tsya tsobese ke tsam ka ke morusani ke mana khatsam ite ke sikam ngi ati tsibuli ke wicha tersel ka temono ke mi afres to magombo tsoko tsulu ko ke tsam ko lengce morusani tsang ngi tsi tsesa ite to sila ate ke khokwe we
1: tsam ngi kite ki ya ho jao si morusani si ya te khri ka ko morusani ata tsi ka mo khri ngi Bori ante tinta komote je cham shara ti treso katembo takno first to mangumbu ta no morshan si bori ji ud shaw de teti ka u kwe tamate te komo gani kamen ki tbe kamo kono te tbe iri kwe dam bori he akom se hiem

Es que no tenía que manejar con cote de tu vida, como es. Y no tiene tan cocha, con un coblón superjaram, o a chile clam chapro, con un chisablón, con un cacuata. Chile clam chapro, con un cacin chilim chat, con un chat, con un salón, con un taqui, con un chinguachi de cacuagaba, chingan, y de talagan, a crisim, un cobble la chila tata, o chicken cook a tu taculagam, coca, dinita, din, quayanta, tacacuaca, jaracumoqui. Klaka ikle kles mo ondru si dlam chok gam hum ta pru bir kong ngom cha ta kom cha ge ka em chak ga o ka makang chum si di ka makang kosi tam chim chak ga om chuk ka vla la chika la m cha ta o chik m chak ka tu chik em chak ngay kom chak em cha sang ngay tu na chui si se m chak ngay chui si se wang chik em chak chui chuk kwa kena zirak te wa chik chak la sung da tene ne ya kala ngu ngu ngu e kanda chik e eskwa kong kwa ka wa ka he a chili a ma chili a kanda a rak te a la ma chili a panga dama ka koma le ni pango ko e chika ka khia ta ni ge ta kala ka e ka usi ka lam gi ama ta kang a kliki to dibi i gong o vi khadibi i gong ta ko khu ta kwa sim cha m cha chingji chi m cha chau ko ta kam cha kokola tu ka m cha ngi chu cha di ta ta gong hu di ta kula khwa tu m cha tu m cha gom a m cha tu chi usi ge m cha ga tu ha ka khu ngang mu ga e ka ngwa ka tu ka ngang hu kula ko e ka chingji ka e ta kala ka kang o ta m ko kwa tu sa takala otam ko gago churu chwa tinjim ko e ta chela kam ko tura tinji na man kum ta gichin kuma cham chagani wati kla ma tsa ko titin kuma e khabari gim chakanji ngim tum chakar gim chakanji ho sim kom chat e ta kam chak thokola to kana kam chang ga sim chi ga engul ko ko ko chi nguli chi hem chak ga tu chi kli kla kla tu kom cha chin kuma cham chagani ta kula chin kuma chak gum chagani kana kam chi cho ngwa ga chim chagani wa ga kam chak kom ko titin kuma khabari gim chachi ngajam cha khabari gim chak kon chin thokola to ta gao chu chu din dia to a kwa tu din dia mcho sa tu ka chu ka gitara ka gre.

ska FM 107 xinxeke nekareke mtaseke mtsatiti makaqhume qhamoda qhamtsareke twi qhamtsake inenfiar taki chimbo eda ameke qhuma ngichumke eke mtsathi mbo eda qhamo qhamo qhwake mtsatho qhonqo tsobhrong ngiqala qhamchume wa the 15th June Resen season tona ke manta hai wa mza chimbo chume klam cha ngam cha buram kala ka udere mza kala ngam cha kuma da kami ke titi klam cha ngam cha buram ke kuma ngam ke ati oke wale mza kuma ngam cha buram ming abal vansen victory nuke kala cha ngam cha mza sika mata ati oke wale hewa firi rim cha asam cha ngam hiya tangi ngi kala cha ngam cha buram cha ngam ngam cha wa titi hau klam cha kiki firi cha asam cha ngam ta ke wala klam cha ta ki firi klam cha timi mita mza sa ngam cha titi ya kama ke klam cha sa ka wisi andu wa hea klam cha kiki ukis sen aya programme wa educator development ke kala tsa mhuma e taka wishana kham tsa ke mtsa kala tsa mhuma mtsa titi maga ke kham ka kwa ka wishana ka tsa sa ke education programme ka ke kham tsa wa lena support e kala mtsa ke sa ka wishisi ke kham tsa mtsa ke kuma ngi ke taka wishana wa titi ke a gum tsa kwa mtsa kala gum tsa kuma sa ka wishisi kala mtsa kwa he a kwa ke mtsa program ka tsa kwa ya ka ngotla kwa ya ko nga kwa ke ka wishisi ka no mani kwa utsa da planis nga e mamtsa mani tsa a ka ngotla planis a e mamtsa mani tsa lo sa planisa imam samuni chogo minyo taka usi ni kala kimsa twitter kawa tumma e imsa ngwa ka usi si imsa tita gumka ko na usi na kimsa wala ka kamsa ke February sa samsa February ngamia tangi e ke kumanga kumira sa tala gumta kumma ke kamsa si gumka tawa ke wala imsa programa kaya awa si siri kala tama mira sa tawa tulo ke imsa tita maga gumka ko kawusiya namta samsa fiti nga nga gita msa ikala kwa mtuma ewa niel kasa kwa msa teke de wan wa msa fiti nga namta sa ke tetika gumuka kwa ati oke walai cha kwa deka wisiya hana mkawasa kawusiya gati kwa msa ikala kwa mtuma ke xkfm unertensiyo ege neha

0: Exka FM Northern Sea ngeke nigara ke mntse samtsa fite ncinwe ke camtsa ke Ream Jolo ngeke mona da ke camtsa ke wala camtsa de ke nqomo ngeke mntse da ngumde ke wala qinqo ngeke ke 3 ngumtsa ke Thimbo qala cemchume ke camtsa ke manta ha emtsa wala ncoca emtsa Thimbo xatjwa ngumde ke ushena qonqo ngumtsa ke camtsa ngumtsa qoma ngumtsa AB Victor qala mntsa sike moqhe mntsa yeh programa ya awuqwa qala ke camchuma emtsa sake ushika nayo ngoqo ngumtsa program xatjwa awaka ushimtsa samtsa ngum na samtsa sine program ngcwe yaqomsa ka wa educated development ke qala cemchume atiwe umtsawala waqhamimtsa samtsa bori kungum iqala cemchuma yamanta ha e sine manda ha wa cem ya e ya still khamo ku manda ha wa cema e ya ka vikoma awa komo vikoma awa angcawa ka wisika ndo ka watsi iqwa ya still khamo na sine ke manda ha tena wa cema vikoma thota ati khamo ku aka nqa khamo ku ta ka tena asingo ka wisika na mani ngomsa sine ke kai he asa cem he awola aka resta ga gya tswe ka dui agre chika wa tsike ka khwa he ya khwa ga ati ya ake a khadi ta nga moko nga o wana kanka e ya wa akwa manga nga o wana plan ya a khapa nga nga o wana ke wisi sike e kang a o jala tsaki tsomse mo ke wisi ka o to tsaki tsomse ke wisi sike ya a khotwa ka tsomse ke wisi na ka tsomse mo tsomse nga tsitsi a e mo mana ga tsomse ke wisi na ngonteke mtsa pasim tsa eresta ga tsa tsika e mtsa no dakha tsa pasim tsa guli tsa tsiki se mtsa sing tsiki sing ka e he ngwa tsa la gi sing ka e mpasi ga mtsa o tsa sa re ka u sena gam tsere mtsa tswa lika ka u sisi ka e tswa a tsam tsa tsi tsela sem tsa tswa lika ka u sisi ka e he a wa problema ya e he a ka tsam tsa ki problem tsa tswa lika tsika e ka mtsa sing ka kwa e tswa jala mtsa kwa e tswa mtsa kwa he tswa pasim tsa tsopasim tsa eresta ga tsa ka u sisi ka e ka mtsa ngwa to ka u sisi ka e ka mtsa guli tsa ka u sisi ka e he ka mtsa jala sing wa ka u sisi ka khamtsa ke tsijala sing ka khamtsa ke qao ka khamtsa ke ke maniri ya e yang pasim tsa pangangwa ka tsamtsa ke ka e ka pasi mtsa pangangwa ngke ka pasi ka hang mtsa guli tsa ngwa ngke ka pasi mtsa kham sing ya ka u sisi ka e ma mtsa mani tsoha van el ke lewe tsika e he a tsotsa mana ya tsisi ka sing ka tsuma ya sa ga jala a moni tsiga a eresta ka tsatsana of a tsoda guli tsa tsika na da tsotsala ke tsiqhonqe tsika tsikhosa ngai tsana tsova ke tsiqhonqe tsa kha tsa qonqa ke tsena da mara ka wa tsika e kang a ful ke wa tsijala sing ke a ful ke ka wa tsike kang a pasi a ngwa tu tsike kang pasi a tsotsa tsike kang pasi a kanwa a kona sing ka da tsi a sing ko ka wa sing ga ri ne tsijala sing o mana jala sing he makeng ng da ke tsonqo tsika a tswa focus tsa tsiqhonqe ke maqala ke tsama e nga ma tsoka kona ka tsing qala ke mtsa teng khwaqa mtsa bra ka tsonqo ka ku ke ka pasi tsa sa nqe ku luti ma ka wa ke mtsa qala u tsamse mtsa qala u mtsa wola sing mtsa qala u planisi nga e ya mtsa qa mtsa tse ho mtsa nisi u qa mtsa tse tsa sene ka khisi ka e ka ng pasi mtsa panga titi ai kana ka wa vi koma ka e ka qoqo mtsa ovi kwa maka eka hang tani a ngka achi kisi gisi o ka tani watsiki hika tani ka sing ka o himsa chia sing kwa nga kwa tsiki gu himsa tukwa ka msa sini ke chigi himsa pas himsa o sing haya himsa titi ya e himsa alung sa chigi sing msa pas himsa singi ka hang hichi o faki firstan si o agis achi ka watsiki ka njala a hike ki chigan waka handa doha aplani uchana ta doha kang kiwa achiki agi singa jala achiki agi sai ga jala achiki agi amai ga tsuma ata duha ako na gi singa ata duha ko na gi guka ga tota ga chi he gi jala khamo khya ta ke asin ka ha wari asa ka ha wari khamo khya wari tsama ka tsin ni ga wisi ga na ka tsan ko chi ge ka a tu ko ko ga chi ge a sing ko ga ta mbe sari ga na chi tswa ya ke a tsaya chi tswa ke a tsawana ta pasi a ngai ke ga na tsamusi a ga bregi chi ga no tsang ka na tsamusi si asa chi u sa kon ha gi ka ha apanga ga asa ga apanga ga asa ga a khosa chi tswa tsi sa go kwa sa go age nga ndwa o sa go age akwa sa ga ndwa amana ndwa yang sa go age na tsimusi o a ha for build ya e ga na tsimusi sa tsimwa tsi tsonyo ga na tsimusi sa go tsi tsoe ke ne a sing ga ndia e of a ka long sa ga ndia e akwa ga ndia e a panga tsi ga nyo panga a sa tsi ga nyo a nyo a kwa wan chika e a kha nga ti kha tau chi a kon nga ti thong o a kha ti thoi ya fustan ka ti ni chika e a ngwa tu o chika e a no da kha ka wi si si kan do wa chika e kang apa si chika ti khong me a ti sa ge kho sa wa ka ki chika han ya ya singe ka wa chika no da kha khama khwe to ma chi thona ang kho sa ti thona tswa ka ge ni chi thona ta a chi ti kan do ta ma nga chi kan do ta mi tswa khama chi thona ka ko na nge ka pa sa ang ge ke chika e kang a chi khong me ti sa a he a hu ya chikano kang duma kang achikde a afristan chikchini uduma ko achikde a angulita wachini chikona tuma ata akwasa chikona tuma a ta akong hea kimchima kang wakia wachijalasang mchima kang pasika pangagang mchima kang awa kawisigano kahi kawaita ita pasita kama afristan akwe kawisigano awa mchapasi mcha kaki mchakua kanakumusi ina hachi mchakua ina hachi mchakua ma mcha ke gandhi chitwa e chitwa kawisi kana ke mtsa he kona ku nna kona anya u kawisi kana ka thota wa tsike he kang wa a okhuya chitwa mi ka ya tswa ya ntse ke nem chinga ma chitwa e ma tsanga o tsinga ma chitwa e ma kang kona wa o ma khwasa ke tsike ya ntswa to mi ta mar ka e he magya magya a futa plania o magya flopo e magya tsike ke tsaomi tsi tshwantswa atomomi ka khwasa mi tsi tshwantswa atomomi ka qhangqame ya tsotu mami ka tsotsa khango taka na tsemusisi magqhame o ya kana tsemusisi matomoya van tsike e a qhangqa tsi tshwantswa kana tsemusitsa a khwasa khwe kana tsemusitsa qhangqa kana tsemusitsa phangaqe he a tswa huya a tswa qonya a tswa khwasa ya he dan tong ya ngi kana tsemusi ano da khatsika gqhame wa tsasinde ke tsike tsama o khale monyu a tsa tsi tsone tsa fara tsi tsone tsi tsone tswa a seng ke ke a wa ernesta ga tsa tsika no ya tlile ke nim tsinga mo ma tsanga tsi tsho ma khosa ma tuma go nwa tsi tsho da kapasi ya o tia ka usike ya o da ka usike na tswa a khwa khwa tsike he mang ho tu kwa ka tsi tsho nwe ka ya go emtsa sa da ke ka ya a tlhanga tsi tsho nwe ke amane ya respectira amana sa tsi ke o amana khosa ke tsi ke ya ngwa to a ke ya o ko ya pasi a sa a ke ya tlhanga ko ya pasi a hana a anda kha ke go usike ya ngwa to a hana ke tsi ya ngwa to a hana am amana wisi si a tsi a ngwa ke go ka usena pasi a a tsaya hng ya ya ngwe ke tsi tsho a eresta kha tsa tsi ka tsi tsho ngwa sa ngwe tsi ka mongwa tsi tsho ke tsaya mana ke go usike he mang tsho to tsi tsho a first time tsike hima toya tsiga no kanga o da khanga da ke ne tsi tshwana tuma ka itsa a gawa tsi o tsa itsa ga tlo ga kwa ni tsi tshwana tuma da kwa sa tsi tshwana tuma da kwa nga tsi tshwana tuma da a tsala a ke ka e he pasi o o tsiki ka pasi o panga o mana ya e ha pasi yang an ngo nge ka pasi a khama o msi ta ne kana tsomo sisi ina ga tsiki a ke tsawa ina ga tsi a ka ka qo no a ka ka nge a tsoa ngo ka le a seng ga ngo ka le a firstan ka he kana tsomo sisi a ko nna wa a tsanga wa tsala a tsi ne ina ga tsiki a ge ho ina ga tsi a tsi sa gwa ge forbet ina ga tsiki ya ngawa sa gwa ge forbet ta kon ha au sa ko ke tsing tsi tsho e o wa lu sa ka ge tsi tsho a seng tsi tsho e ntham tsi tsho e wan tsi wi sisi ke sa ngwa to a o tsi ke sa tunga a firstan ko ka o tsi sa tunga a gukko ka tsi tswana tong kana ina ga tsike ge ga tsi ya tlo ko tsi ya a go tlona wa pasi a sangri a maka ke ne tsi tswantso fa qomi te ha go nqomi tsinga ke a ge ka go nqomi ya tuma firstan ka ke tsi ga khonkwa mama mo ni guaka tamen hege ge tsorem tsamen hege ge tsi ke ga khonkwa a ma ke ka wa tsi jala sena mar ge tsi tshwanwe ya seng a ya seng ya a fa ya ya seng a ya firstan o ya sa a ya firstan da mar tsi ge a go qo go mar tsi a fur qo ga ye ne ga tsi ge a on qama ga ke ne ka tsoi jala a ka tsoi tsuma o tsi tsi tshwae ta ke go nna wa o tsi tshwae ta ke kisha tsi tsi mo tsi gandi ke der ke ka wa ya o der ke to wa ya da ma ka neng ge a to to kham se ka fa to to ka ntsa ke a tsa ka wa ne si de ke ne tsi nga ka e qo ga tsi tshwang ke ka nwa gandi a tsinga ke khoka tsi tshwang ke firkisha tsi tshwae kwa problema yang ke tsi gami o problema yang ke khamiwa kwa ke o tsinga mo tsi khama ta tsinga ga na tsamo sisi ga tsang le ntsa pasi ntsa go qhangwa ntsa o kui o ntsa pasi ntsa go qhangwa ka usisi ke a no da ga for ke ntsa tsang tsim tsa pasi ntsa tsang tsam tsa tsa ke ne tsike ma khango o tsike ma o kui o tsike ma panga kama kama o tsi jala seng kamo tsike kang wa tuka edi kamo tsike kang no ra ka tsai o kamo tsike kang tsi tsi ka fara fara tsami mo pasi ma kang kamo tsike kang tsi tsi an no da ha nka ma hanai wan ka wisi ka hang avo ko e a a khawa o ko e a tsiwa ko e a tsiwa ta ama tsantsi o lo ngosa tsantsi ka tsuka tsi ke tsike tsokwa kwa pasi a ka sing ho firstan ka ke ne mo tswa hasta ka tsatsi ka mo tswa go le tsatsi ka ta mara ma kham tsi ngi mo pasi ma a go le tsatsi ngi ka usiye namtsa ncane ke mtsa titi maka gqom ka qom tsa samtsa futhi ncane ke tedi shimeta qam tsa wa awa gad o mtsa mose ncane mtsa sei khumo ncume tedi awu qaqwa he mtsa dwe qhangwa mtsa bhanga qala qam tsumaye yebo well
1: doesn't matter. It doesn't matter

XKFM 107 nxinxeke nerarakhe mntusamsam usencandwakhe sidala b kicamtsake xalacamxhumyawa emaweni ke mtshatiti makagquma xhamke cake qumo nqinxhumeleke usenawe mtsawola ke nqhuca aqhamzeleke dreca umtshata ke two entona hamonita ke thimbwa ekeqala camxhume mntusika maxhamtshaprogram ke qumo nqinxhumele mtsacuka xaluka ke olexa ke usike mtshanqhumaqhawa aqonqhamzele mtsaphashi mtsatutu legqomze qhuma ngisindeki ka wishana mam samone tsho sin uqhama ka wishana mam samone tsho panga qhama ka samone tsho awu tsela qhama ka wishishi ka iqala qam game tsa qam tsa tsi um tsa ni shi qam tsa tsi ya sin hay ka wishana ke tsike ka ngpashi mtsa kwa ma qwa tsike ka ngpashi mtsa qonqo ina tsike wish ka wishika ngpashi mtsa panga qwa mam samone tsho apanga ka wishishi ka daga qhuma mtsa samone tsho akoma ka wishishi ka daga zalam tsa ban tsi wishishi aqhama mtsa u tsi wishina bhana mtsa u tsi wishisa qonqo mtsa mtsa pasi mtsa sin hay u ngike ke mtsamani tshosing wa tsike mtsamani tshapa nga khamotsike ka wishikana mtsapasi mtsagqa tsakwe ka quli tsakwe tshikang mqang tsakwe ka wishikana sing tsakwe ke wishike e wa ka ka ke wishike jala nka e tsaw mtsatene pasi mtsing ngike ke mtsamani tsho wa da ka wishikana khama mtsamani tshosing a tsike da ka khama mtsatene ngwe ke qala tene mtsiqwa qwa wa wa mtsapasi mtsing ke khakwe qoqoko tsike wa tsijala sing ka tsho tsike ka pasi ke tsho tsike ka qhayi oqhumeka wishishi inxeka khona aqhaw nxe wakho ithe nxeka khona qonqa wuze nxeka ngxeka ke nekandiye katangi buhanise kandiye katangi cao ngawishishi kanti wangxinta ke mtsaphasi mtsa fristan o mtsaphasi mtsa nxeyite ke ka e awu thima ke qhanga cetike ke womace uthike ke khanga kwace ye flop wona khe awa flop wona khe a problem wona khe awa ukawishishi kana aco nxe amane nxa wata ke khethike cao aco nxa amane nxa wata ke uthike ke sawa da pasi angxeyi o wangxinta ceke ke amane nxa owatika e daga watike wati jalasin amane nxa singxe watike da wangxamacace ke nithike kanga ke jela qo uthike ke khama qo uthike ka ke qinxa qwa ma mtshima ke okada ke kona ke nxa mtshima ke okada ke kona ke kwa makwe da mtsisingu ka ke kwa e pasi mtsisingxe ka wa ke ya qinxa ya akine muthi gandi gandi ayikhinthe gandi akivhesitse gwanda gandi akekomke tsike mtsisindike ka wa tsike kang nxa hiki ocawa tsichwa ke owa nxa ya anqwi u gawisisi ke yake planica nxa ya ucawa u gawisisi ka ehe akithe uca nxa ya sama u gawisisi ka ehe yake planica van a planning sisi ayo unxisisi ke anxa wa anisicace ke mukupanga gawisisi ka ehe kanga watsijalasing muku okuyikawisisi ka ehe kanga pasi tamara tsike tsike akokwa ku tsike anisicwa tsike tsigising akakwa tsi mtsago singa ke kwa e asinga ke dwe ke yangqa tsi kana tsamusisi tsi khoin dawa isang e he kana tsamusisi tsokho yakho i dawa nwa isa ya dali dawa nwa ya soko mo isa khangu qe ya mtsa khwe khangu qa ngqe hi tswa qa khwe ke utsokho yakho tse sine ka thota watsike hi watsi jala sing ka thota watsike ya pasi khamo khwe ke mukusa ngi mtsiwisisi umtsima ngqoto ka tseke kona pasi ke ka koma ka tse mtsima a qala toka tseke kona pasi ka dzela ka tse ko ai stike sa fura vaka qoka mtsa sindike tsi a qala to atsi a tonga ngqoko ndisa a tonga ngqo dzela a tonga ngqo mtsuma van ka wisisi ka e a kham sin toka ka wisisi ka sin toka awa sin ngi uteke ne mtsa pasi ma pasi ma koma ka e u tsike tsi mi tsetse a qala to mi tsetse a fura vaka mi van tsiwisisi ka e mtsa angqoto mtsa ngqoto wa ka ki maniria e hewa jalasin mtsa tsoki gandi utsike gandi qantsike gandi pangatsike van kamtsa nxe kona akwe mtsa nxe kona a kwetsa kwe ka tsowa tsike tsi jalasin frauda nga lagi ya kondo tsowa frauda nga ya wa qang frauda nga tsowa a uqacang van itsa aqang aitsa a tsinji tsakwe ke qang kwe ke tsowa pasi itsa tsinji tsakwe ke vorda sin e tsowa pasi itsa tsinji tsakwe ke kwe ka e he kang kopasi tsa kang kopasi kang itse nna ka thakwe ke tota panga ka usisi ka e ka ngwa tsijela seng o panga ka usisi ka e kang pasi ka khama panga ka usisi ka e tsum khama ka panga ka usisi he wa tsi tsike he ka tsum tswa wan tsa sa reke ka im tsotena a kham seng ke dwe ke nna ka lom seng ka ya da wa nna wa da wa nwi o da wa sa ka na tsimisi sa ke nna o sa ke tsa class im tsa sine ke ka ngosi wa ya class o esa ngiqo kwe kitu o samatla classi di samake ke wana ko ipoza khona mtsa sindeki kwa ehe awa tsinxe ya tsinxe kana awa sindeki nika na tsamusi sikati awa tsinxe a kama a skola tsinxe a tung mo wa talena o ngawa talana wa tsitswana o sanqe wa tsinxa sa qawa kwe classi ning sa truta sa kwe classi ning sa truta ning kwe classi ning sa truta am tsa kwe tsu setani kona ngqe tsike he tswa o tsike he o ka sa kona sa kwe o tsike tso qawa ka wa ngqe kula sanqhale khakho iqoko kula sanqhale okhuya khwe kula sanqhale
walk in the colossal and colour. Chingagana gang, Sakonas, Aquitinagana gang, oh, the Gaussian upon a chickies are sink quacker, which case are sago quacker, sousing hate the Gaussi campassi, Mr. Panga Kaya, Okuski and passing to long such aquia, our chiggy, he gang to passing to sing, Kawachi, campassi, Mr. Amataka guinea, Chaplanis, mum, someone tossing house, and Chaplanim, Tony Totti. Our sing like a guinea, sad with the sang, Nicolas and Kali. Da walking Nicolas and Kali. Kakwe go queer quickulas and Tinga ka says Aku Kanga. Tinga ka and Sakutako, Tinga and a Thomas at Kamakwe. When Titramek and a Thomas is eat a gulu, and a Thomas is a kakwe go. Ga eat great a chop white, a produga cat, eat a produga cat, Evan. Daligon and Togawato, Tinga when Megan, Megag and Kalimane is a kakwe go, it's a toss aque, the toquet aque, the katoti, it's a jealous like a toa, Zanga toti, gang passi. Kagia, dalit na nakuin asangkali. Kagtuot siya ng kampasi, kampanga iwan. Aplan niyo siya ang mga nagan at kumisi si kuya ang kawa ang hindi ni at wati tumi. Dito si tumi at kulo kwa kanggo kay. Taka eh at si tumi at kulo ita ka ita ita gya ko problema. Ita mauni ako ita ako. Ita mauni ako ita ako ita mauna kanggo ita ako iwan. Ka ita nho ako. Ita tuk ita ako. Kita ita ako ng ita tuk ita ako. Taka kawa tigi kang pasi ka kung ang gagawa tigi at jala sa mga talin na ako at kang ita ako talin na ako amit ako talin na ako ang eh tita tuk ka na tumus ita ka ko ka na tumus ita ako ng ita ko na kang awa ita talin na ang kuma ta awa gawa josi ka ang gawa josi ka eh ita tuk na ita mo na awa dagut ka ako sa tigi kausa na kang pasim sa kung kamsa tinsing ko na kamsa lung sa kamadang na tiginis ako kang wati ng kamus ako wati jala kamu wan konakan ausin hade ini o ka problema ge itse kana tsamusi itsa wana problema nan ka kunkulasia itsa wana ka tusi moko jela tsibisi kana itsa wana ka tusi moko o kama tsa itsa tsike tsikano woni tsa tsatu kana tsamusi si itse kha kho kidlo ta asin tsi tsi jela nyu asin a do ita long sa kama ka ge diwe da wasin a tsi nyu ta a long sa a ta a hwin ngam a atena sa da wi tsi nyu da tena long sa da wi tsi nyu kana wan tsike asin a da ausin hade ini diwe tsike gokko khwe kang kho ka o ti tswa kha kho do kang o ti tru tikis a khwe Taku e kakang awasin kaman na kuisa na ku e he awasin ha kuisa na wa awasin ka daga kawa tsiki apasi kamu ka fawa saga daga tota wana tsiki he ang kamu kamu ka daku na kang ka watsin na uka e pasi ka kwa maga tsika watsin jala sing ka e kang pasi ka kang ka tsi titi andwa yang apa nga kama titi andwa yang asin ha kamu ka usina daga watsiki he watsin jala kamu ka ke muku kuna panga o muku kuna sa mahi ki tsima kang pasi ka kang wa tsum tsima pasi kang ka tsi I'm the singing Satiti Magout, a quack comes at the great comes again to no money to get Chimboy and I'm fitting Manoa. Serena comes like a good old days from the fitting man of the psyche. Stain at Amsaki, sir. See, I keep back on my excavating on earth and see again. Yaki Sister Stain at Amsaki, good old days. Came to coma. Then the singing to all again, hold the quack, just in the feeling what's it them, sir. Just something from my thing, I'll come to you to get quit up. It's like them to me.

exka FM 107 ncinike nigera ke mntase mtsafite ncina ke ke camtsha ke thando lwethu kwa mtsafite ncina sithola ke camtsha ke qala cama ncuma ehola qhomhlone camtsha ke 3 camtsha ke 7 dear ta monite ke chimboy emtsha kam kam ncumtsha program ke qala cama ncana nje cuka cholo ke bona ke awuceqwa ke usena camtsha ke qhuma nqe ke emtsha titi agqhomo camtsha wola awucawa tshisi ke pasi mtsha tutu sing qala cama ko ke ni mtsha moni tshosengwa ka re mtsha ncite ke ni ka usisi ke emtsha alungusa o ka usisi ka eka mtsa khamu ta ka usena ke mtsa khona mtsa sindi ka usiki ka mtsa pasi mtsa sinheka ka wa mtsa panga ka usisi ka ewa ti jala sing o mtsa panga ka usisi ka eka pasi mtsa kham sing mtsa mani tswa furstan wa tsiki mtsa mani tswa kham wa tsiki mtsa mani tswa guli tsa tsike ta ka thota wa tsiki ngwa ha jala mtsa ka wa tsiki ngwa ha pasi mtsa ka wa tsiki ngwa ya tsimo mtsa ra mtsa sindi ke plan usisi ya e he a ngwa wa a tsinge ke khale monwana si tsiki sinda ke tsika minga ya thushana ka tsono da hama tsunti tsonga tsono da hama tsati tsonga tsono da hama tsati tsonga da ma tsike hikang a sing qoka u tsike ngam a gu qoka a tsodi to gu ka over tsodi to firstan ka ta ka thota wa tsike tani ka ara ka khamo khoi a ka wa tsike tani ka a tsa wa plani sing ka wa tsike tani ka a khuwa a tsi si si a plani a ge tsu tsa wa plani a ge tsu nwa a qama re ke tsike ya a sing qoka wa qama re ke tsike a gu qoka ka thota wa tsi jela sing ka mar tsi khisi ka igi gen khale mo nwe tsike a wa sing qwa a wa sing tsi gising da a wa sing khae ke kona a wa sing tsi gising teng ha wa qama da ke kama qwa ke kwing o kama qwa ke kwe tam kwe da ka u sigana a qham tsene tsa pa sing tsa go sing ke ke mtsa mo ni tswa wa da tsiwisi se ke a pa si mtsa mo ni tswa wa da tsiwisi se ke a jala mtsa mo ni tswa a qhaya ka u sisi ke e mtsa ngwa tu mtsa tsoka emtsa sing ha ga usena tsoka emtsa resta ga tsa tsike ga gulu tsa mtsa mani tswa wa kana tsamusi o wola wisi si da tsigi sing a tsoma mtsa tsigi sing a jela mtsa wan kana tsamusi si as a tsa tsike tsike he a o da magiko tsinu de ni tsiga a vindika da ke tsoko na kwe tsoko na tsana tsoko na panga tsika na bana tsichisi ka ege a tswa sing hi ka ke kamakona ngi o tswa tsing hi ka ke kamakona ki tamga o kona kamakona ki tsinga kwe wan kwa ehe awasin ngathi ku afurstan khama ka wa ku miskin ji khonwa tu ma ya cala ji khonwa tu ma ya khonwa ji khonwa tu ma ya khwasa ji khonwa tu ma ya kon ya kiki gandi chike ehe atang ko gandi chike apanga ko chike ti jala sang gandi chike he a ku e ko chike ti jala sang ta ka notes e e ka note thang thang e u chike kam pasi atang ko e wan planishing a e yang kana tsamusi se ya masin ngathi u kana tsamusi se ma panga chike mpasi msing u kiki kolite ma mwasin ga tsike kolite ma mafirstan khama tsika e van ka usisi ka ndo a tsam ke nka e o tsam ke mana ka e hikang halong sa khama mafirstan khama van ga tsedi khamu tso sin ga tsia kon ga ake ke o tsala ake ke tso kono tso kono ka koima mtsima o da our firstan khama ka mtsima o da wasin hi khama tsika e mtsa planis o mtsa khoklo ka ake o tsi gising ke ge o mtsa sin tsi khisi ke a tsinji o mtsa tswa ngim tsa mani tsho ta re ko mo tsim tsa ngim tsa mani tsho ta asin ngi tsim tsa tswa ngim tsa mani tsho ta first time khama tsike da mar dir tsike im tsa lo sa khama ka o tsike ga mtsa first time khama ka ka nga o da mtsa re ko mo ka usi ga ndwa mtsa se ka lo fani ba khanda mar ko im tsa tswa wa mtsa tru ta khawa sin ngi tsi ga ndwa mtsa tru ta first time tsi ga ndwa ta khawa ab khani nga wa tsike wa ka thang thang tsa bukhani nga o direct mani rum tsa nga nga tsi ga ndwa ka sin ngi tingi ni ka khota ko ke nga ka khota ko pasika ke kuin tamar min kya stara ka khama kuin nomu ku era goli ka chiga ma teni ga kemi e ma teni tote chi khisi ke ke kom chi gising ke ke to chi gising ke he ke tsoy ma khama ka gine ka he ka kondisa me ka o ka ma bahani ka ka ngamtane akwa chi ke kum tamar a tsoy nga ke duma teni gi o tsame kwa chi gi teni gi hola teni khi o tsam teni khi tamar a ke ni si tala tsam ke wa fa ke ngi tala tsam ka ta makang no siang ndaki mtsapasi mtsaka vis eres ta ka ka e himsa singa jalam tsaka guli tsaka e himsa qama ke ka wati jira sing kham ka e he ka ngumo ngum tsatene du a sing ya ngumo ngum tsa forsa ng khama ke ni tsitetem sigi khame u tsitetem sigi kom u tsitetem magishin ntai sara ke mtsa khoi ndum tsang khore qama kya mtsa sing ka nga isi mtsa long sa khama de o mtsa ha ka par me ka gishin ge dewe kwa es ti tshwana a mtlo ti tshwaya a gantlekwa ka thota wa ti jela singa da ka tshuma a singa da wa ti jela sing o mtsa senda ke ka nya singu ti gi singa na hedo ti ke diwa ngo ko ya ni si u khama nga a 30 singa no
Tige akatawa o tige in Kalimunga wish I could get her. Gig when Kalimunga can't any atogona. Tarachi our titrono, Kalimunga hood care at our satula at our titrono. Taka eh, at what to a gunning at the plot to Gawagona. I'm going to have first time getting in here. Tinga if Kalimunga at the plot to get colo, get gulita. Yakutuka of quite a doing or gunning out one, our duga with singing on Maniria, eh? He said, Goa. Now, our Maniria said, Goa. Take out what it coy over what I lingo, our tingle, unka, eh? He Kalimunga tiddling or crying at it in our cowsisic is a furvata. The quay aqua walk and Kalimunuzi of Galangagona tiggatigi, oh, tis a cogging it tovagona, or how to go our cagona. The titroy on Kalimunga and Hawa. I would have guided the camera, or I would do it a cocoa gates, I do a chit or a titia jella. The Kanaka, the syndicate got to our ski, I got at Hamsaki, teething and looking at the over the layer, get it to our grown hair, ya young old as a one halung, said Kamagona, ya sing you to give me guang, meet the cotto game of Kamagan and the guang jella know me. The goya full cake got it jella singia, Gonakang, ya had a little gun at Tom's Golakang, ya had hum. When a cotto. Oh yes, aku kiko na iskitala ya. Da kau singhari ni mikro tu aku kiko ang. Da ma kadui tak awa kuku ang madui tak kanggana awa. Wan kau sisi kan orang. Wajib ni amune alung sekat. Wah amune mengne kamsing. Agana dau kiki kan? Da ya oka. Aku ang kiki tak caw. Da ya o. Da aku kiki kan? Ya o ya caw. Da kau singhari kat ini kau ang. Wajib kan kalau mengne kau wajib hegi reka kui. Kau wajib hegi kama kui. Da kan Rusia awa pasima masing hegi kau pasima agulut aga. Masing kaki kama ni kau wakat eh. Kama ni amak reka eh. Kama ni tua kat eh. Da kau wajib ya kama awa kau wajib ya pasi kama keram. Masing kalau mandua hegi kau sisi kama diram sa. Wa kau sisi bukan kama ceram sa. Kau nalung saka engkang caga. Sa kau nalung saka engkang cagulut a. Kusana kapasin sa sing hiking, tinga kaigan at tumus ang kalamangus at tunga, hiya kangunno at tunga, hiya tala at tunga, hiya kwan hiya kagini, tukon at tungko, tukon at pangatsiga, ng panga ka ekan sa farwakata, panga ka ekan sa ngotua, ng sing amanin kwa wa, tagawatsigi kang apasia, sing amanin kwa wa, ng kawatsigi kang adjala. Amta samta musim ngandwa gig kamsa italat kamsa awa wanita mos samasta kejak kamsa gin gifu na we na amta musim ngandwa amta sagi excavium unertensiwa egeneha.

0: uyincele horado tungata cece tena temonte ucamstama yakho se firi ire xamarhwano teobore cisa rati yafta kapunda mboro nga he ncimse co karago him kgodi go tlwa motlagama vosimose cat matlala ta gono gam dri quen mboro nga kara a e tlhorago inata taeka ceuceuqaka o se johannesburg jesus ke seiko tshgonye go ita vonstage ce seka matlala ncima seiko mboro nga karago ise ima a qeta kgwe a seiko ncoma hima ce cecamkose hisanyana hisi tsang tsong ke kgwe akai imwesanse ko teng kwe toboho tabujani takhono business ye hie ko kwe a jo sibayoni takhono tie a te ko qaqae ko ncoma ko kwe a sinki moko bong ta mboronga e se ko tshonya go ita a ke se ko qaqa khona qwa ka ko singo start na moko a se ko dusana kwa ithamji a khata dino ngo an a kaimate kwe a kiate ata matlala ncima a kaimate kwe na a kamski khana ane a kwaka a kwa kreative kwa na istuate a i kamski kia o iti dokumenta ji ina mwoko kata ti a mboronga kwe a kaiste i kamika in kia rindzi a kwa sana tamaha si mboronga ngo vunsta eska khiri khiri tateti dinongo kae ge tseu khwengo abase 20 yuli mkata shule qauna a tema ko ha equal education ta qite nang eska khana wa a tu tu ambere wa veska posi department de shule ko sukate ko kunta a ki shule ki kanten twana o te tsanga go suk amski ngan grupu na to ka te amkunda manda ko han akhana a takumiete si ngan kasan kona seiko ak eya eko te hin bunga nauna no ana wu tebe kasan he a kuro eite ta kasan kona takuno ngan kuna ta moite kwa no ngan tue tue siki si te ta equal education kwen a kata kwa kano kasan kuna ana akuro eite kwe kana mwote kwa no musobo kukam takono ana siriji a wobe timboro ngasiki. Huo akto hakea mako kwe a kimberli kumalo a kato kwa no ngakwe kumote ngu kwa na takono ngan brain kwen ki mboro ngahe. Malawi se manda ko han kwena a ka ta kwa no tseka kana tsone sa ga nya mo kgana wo khata kwa na de se nda kwena nge khandi ai a tso go yo tre kwa tetina se ho tiso o sal se der band ki si tatena gansta ma te ti ncina te ko ai o ka u i go ta 100 ti kwena a ke ha tswa ga go khwe ta go nota kro go ena no tsa ten kwena tama seko ngo uita dina ngceska muite kwa no tswiga besa mantsetwara ko malawi ka kungwa tama an khawo ten kwena a ka to kwa no ngceska sala ise ku ngeti tsedzi tsan kwe tswara kwa tita nyam tsa mo neti 7 ta kwena sieng a ka kya ko ngo khana ui khana de mo khan tswara nye ka ta tama ngceska mo no 7 days nda ka ngin kwena se sie kwa ti tama tena khan de mo ka khana kya re santa boriso khere o Brits nam permir ma kir stamir khame a ka te sin tse ka tswana a nyame ko kuro e go isata kuri a 16 ki si e go ina di a di kwana a ke ana social media ke kana ko khujete ko ja o ka beta ne mo tetwa e mo ite kwana kwa go ita marti ne kuri ska nyame ko te ja o ta tinta a ke tswan ko wa tlo ka ka o kanga ji TikTok ko YouTube Instagram ta khona X tang go di kuro e sa ake hans e ka go he WhatsApp shu body ten ka go eta ama a ka to kwa no kwa tro ki ka no tswan a mo go e tsone sa ga kgana a tswan ke kha go ta ada te body te a khir khir no kana te body e fai fire kam x ka fm ke tse kwe
1: tra tra ba ka firi ke khukulu kanwa firi ke x ka fm mona ka o yang ya am chi tro wisi se wa vayung ka mbungon Hulagang sigia pangula ngaba ngauya nga vusumisi ke tumotla la ke ngulakao ngaba e chige ngulakao nging eikao wofukatang gya Johannesburg khuna sige tenin aka ke vunstaga taman matlala meka siakang khulaga ke yangke nkha o hunwa tikwa tsatwa ya dalidema tibogo tibojane e tige mgosoko juice bunyoni e tige masoge ka yanga sinki makabung ta khulagan sige khunga ofukuna ke kang ofukisa e khanugisin ye nghe a pangola tsa ke la tene ne ku ketisan matlala a ya la pangola ka ho me ka ka ya tsamka yi tsi tse tswa ku ketisa ga ghi o wana khanu yi nki ka ngwe kha yi ku ketu kwa ta ka isi ga kala tu kwa ka vonsta ka tsama ka sa tlola tuna ka isi dibe ho pangola kwa la ka nki tsam ya nga 20 ke yuli e la ka ka kumsela ke ka pangola Equal education ko yinka a singa iti kwa kole kwa ta ya kumka nkuki tuitu wa mbele wa nga veskabu nga department nga skola wa ke dibeng u wa skola yin a ta profensi ya nga ba singa nkula kake dibe yingi kama bunga yinkwa kriti tanene si tuta anuke ya kama kwe ngati ke lungusa kalan Debe ying meka si toko ke uwa skola ikle ya kaya tumka anku ke gya tuetuen. Equal education meka gye tako ke debe ying ke laka uwa musobo ga ke kati toa kole kwa ta fesa kao ya nga kimbili kumalo. Ge ta ngdake yi uwa chikwa gye e chike yi jo ying kula kritin. Ngau si yinga malawi wige tan dake katru da kan kama kuya yi ki ti kwa yinga yi ti kwa e gdigi ya sale anga se wood ke derban kuna di gang kama kuya ga dibi ga tu uwa yingu li ganga malawi in ti kwa ay honor ti yin wa dibi ke ti desin e ke kreke ke yinga kri a kalatu tohon dibi uwa yingu li takuna kak aha e besa ke gige wa malawi ka khiwati khachachala men kai ngau singyan kwa ka dui tsam ngamyang ku ge kaung khai kunda thuda thui khama khwe anga khiwati thwang ai honor tin 70 ying he sigi kwa dui go o daga e khaga khachau ta ukwa chi khwa ai sieba deisin ding ying atu dui wa ying ole kang yike kaman nam ai fasin britania ai premier kir stamar Gita ke on, ya ta ke debi yin kawa nga 16 ka kwe chika isi tuwa nga nga ka iku uzela tu yi nghe wa kanta kwea win. Ta masikwa nga nga marti ke kawo ya nga chik den. Ta tu yi nga na kwa TikTok, YouTube, Instagram, e na wa ke X, debi yi nghe kawa kuna tam, tuwa uzela ta tuwa WhatsApp. Tu Kuzela meka sige tutakwa ten chikza dibeke nkulam. Nga sika e5 ya ke gangi xka FM kremko tenene dibita sa nguin.

0: 5 gangangge XKFM ngamana kawa bayungi kambungu ministry ngamasiko wa mama lokho kubaye geta kukinxa jika nxaka twitwe kinquliki singcacika nxaka chichwame kachigigita thuta anqwi khama kwinqulika akaqun yami kachigigita kugitisa South Africa chichwa ngica goloke ngawu yinkwa axhamca anquliki katumina ngitoto o chika echichwa yinkula khanu ekithiya nqulinqa ngsika axhamqwa Takai khabi malawi inga wasenge takuke yi akriti kikanchi kwa krisi inga yi chikwa ekula kwa angia gama ke se wood ke sal angia derban kunak gya o dibi ua yi ingolen chikwa inga me yin hewa chi dengi eke debe eke kreke ke yin akri mega kala tutoa ang yatene wa ingole ke kang besa kaya a ua malawin. Ta ngau singge ta kuke yi gya sal khuna ki kum ngamya kuke kaun ta kola kak a ki gya chik thwak ayi honor tin seven ta yi ng he siyo kwe kwa diwi ta kaya kai siwa dhesin di gya kola ya tu diwi wa yi ngo len. Kumisi angka ng akta hangula geta ng dagi koi sing hum yi ng he gya ngo len nga ng he u a gya Nuya nga November ke kawa nga hangula megachik gita anu ngabi kaya ngulika angki kula kwa kan in. Nga utakaya nghe wa uafieka wa mokwe si si bande gita kuke o kui. Nuya nghe wa Johannesburg ke koi ngayi wa ke parlamende kuna ke o kuyang. Si banda gita kuke kaya koi seng hamkwe kula kwa hangula meka akha nga yaka ke ngaw yin kwa kwa kwa nguli kwa kwa saa. Chigan hum seng koi kwa kubika nga hum ayi fasin. Britannia ayi premier kir stammer gita ke o nga yata ke debe yin kwa nga 16 kwa chika kuyi kwa uzela ta ike masikwa nga nga marti akum sela ta kawa TikTok, YouTube, Instagram, enawake X, ta twakali WhatsApp on. Ya gye takuke tru da a o nga kamakwe debe ay kaisin. Dungduma ngungi kai akha ke ganggangye X ka FM krim ko tene ne diwita sa ngum da ka ngkwe da ngum a kumisala ta ung a da ngum ta gwe kwa im ko a kama fiyarta ke mahagu diwita ta sporti ke FIFA World Cup a ngyal mwa en.
1: Tame te mono te ki se ko fai fai kamta ko dri khamene tenge karakon XKA FM kino te ubori ay kri sarati yafta ka punda. Minister a justice di a mama loko kubai anka tu kwa non kreska kwena tiko a te hamboronga ji ka am mwoka kwara kwena uji nungusiki kwe Muitenon ka amu kiti anjiza kousa an akhaate ta. Khae waka si, khae waka te si, Sit Afrika kiti nkwena muoko, teke mu manda ati nkwena kweji tako kha kam atinu ana, nmboronga sikwe hae, omba para, kwa unkweni yako hae a ana, chaka di daoka kweko kunkata. Kamsi oski malawe mandataan kwena anka tukwana teka kana kawdi kana ayamo kukwata kwena deisende kwena ayakande kwarako kreti na takusiete na sewu tiki ki kloem salam ki derbandiki aki an kwena gaa woti kana aye uka kiare santa honor ti kwena aki haa ndekuli kweji kwa ata kunta kwena cha kwen tamaha kwaati tinta kana ngo kiare kakwita Nkweska mwiten aki tui khat besa nkomaska malawi ka kwarako kumota. Amanda atahan kwena akat kwa khanu asal ante kan e jingieti kwa antwe khwate aki nyamta mwiten 7 taka kwena kiyanko siyehi khanango kiareka etati. Tamano mwini kweka 7 deisende ka kwena siye khwate kamatena khanadi mwkhan kwaranya ka khana kuhusanta. Ferkise nga kuka kloe kumisina anka kutuaka tingye ukwena moko ngekulisu o nga okuro kusikama nga November mge kwe ina moko kewuni saha de kohe tako ngusu demokrasi a kwanata o mandata haa kwe a ufie kasiki mahoisi sibanda akat kwano khamsku yetin tsamka akhwares hisana tinkingi ukun parlamente Johannesburg ki ngotinki sibanda akat kwano tseska se hambre khwangi ukwedi khuo kika roko te kokoroko ki kunkarako muoko nata muoki ha khujmanda kun miyeteji khandi kunya anata i karakunka gurita dikoji khan ku i odango awo qobe no nhe tsaka tsameta Boris Ukhiri oe, Brits sinam premiri makir stammer ham ane a karata si kwana kuwenk e kurie dina sistin ka si ivere khakuna ana yamiko kuro huite kuwa kuwa ki nyamoko ana tanga veta nyamo tetu emu ite kwa nuku waka ite marti nyamoko kuriski khesue nyamoko zaota ti. Nga oji aki haji TikTok ku YouTube, Instagram takono exita kuro eye kuigo. Bore di kaku ateta go WhatsApp ikita. Kwa kwa ki ka tawni sa kha khun a tuan ki kaku. Adate bore kheri kheri nga mkhawana ukwa mana akhiri no bore di kikre gwe XKA FM ski. Nga te bore tam kha koma kha wan tam kha kwa na bora su kame ya mwati bora kwe ha nguna nguna kaya kwa iete su u tam skete ata hiku kanwe. Tawante o tamete kansa te teko boriko e a kumka kwe.

0: amete mono te ki se ko qesika fayfire qamta ko akhmene denge kara khon xka fm kinete ana kwa ke hitam uyi kokorote yano qa ko qa program te o ecite body good down body ku su jauta ko jin te ko kunka sa hien na e khwetsa di jauta te ma vienga kampungu no ti yafta ka punda tano atame o wati khavana kham bamba ko ko qa ko gwe rado tete ten kuna de tete ay ko to ko kun sa bori ko su o program ki ha bori ji an kiri ko ji mo ki to ta hu ha ka ji mo ki te tete ko ki te ko mo go bori ji ke ka mo to ko ji to a ko ni te e kar to ko nyam ka bori te ko mo mi te si ngi e ko fier ta ke te sen de ko di o mba pera ti e ko a ka mo ka to a di a nyam sa na tin ke yan ya rin ki ni kuri si ki si africa si di o ke ko ni je re ki ti an ti ti an kuna mutetu oda ti kaungo katuara kuyaka di na. Tisitam karakuma ngote bore angkat kwanu, anako tin kuna khauten ki an tuni sa khanao ane kurukuru sinate kwa na tuni sa kutuwa kwa tinyamako, teheka kek an mutungku kwekwe khantena te mota hae, nukhanan tuwa kate, si muiko muiko jihisa na teji ati kuhinye te kwe seta, wama eweta te anita omba para kana kwa yete kwena didomi ya jumo tea. Tesi kukhele uku kwa mgu aka tesi, kunge u kwena tzara ndia kuna frista tikitina aka te kwa nakana tzeka, tzunisa kana wotaka ya haa kana kamate, mwana tzukara kana ombo tzara uji mgu kana kukuka tinu mgu kukwena tama kana kukau kata, tama kana aka tenu tzara aka uigu homji kwa iku jihan ki hambe tenu kana wote weha teka ku amukunda siki ha departamente tzara kwa mandata ha siki te kwa ma kwa ka itemi kwa kwa aite ya kere kwa kahe uzi ka te buri a tiki ku xka fm siki te ku akhiri kwa matikwa
1: kakaba katini ke kukuluka wa 5G XKFM ko wala kitigdi ya mhim ko aghankla mko ngamu yi mhi wa boriko wiyi ngya kam chikwa wusisi hi aghankla mko ngamu wa min abayonge kambungu e na waki yaftaka funda kaya kikoga nki ngamu yi nga boriko wiyi kwe damkwi chikwa yi ngkika un fiertaka deisindi kula kano Yang kewa yaniari ki kawa unsit Afrika sikin ngayi da king untuwa kan dia ki kai toki kama siko ya nga kama nguli genka kika angka tigde ki ya masiko kaitane nekde gita saata tigto yinkwa gama khauti ni kuna kana kami ingwa saa ngaw aga kui kui etane neka singa iga ko singke ngaw aga kaiga ka tane ga geta ke tigto yinkwa ka kama siko ka gya ngaw si kwa ngingwa nguna o nyi mpangula kama kui ngaban kaitane nekde gita saata koi sing humi ngabura wiki freestyle di kuna geta kuke yi o ka gya kuba ngi eki ngime Tuta a kikuma kwiti kika nka kulaka yi apanga ngaba tenene ke departamenta nhe wa falama wa ke plasi ke profensi kwa kwa saku wa yin takai u fiarta aku kuna kam kogde alenga nyo mko ngami ngabori kubita ahana ngami nhe a chigde wa FIFA World Cup ya bola win

Abilungisa ko wati kang kang kang chipangi. Chingagawa ko gaipan nga walungisa. Department of Education we, hetike training, hetike SBC education. Kanaveke ya kaake, kang kuhi kang wati kang kang kamat akwa mesin kumme. Hetike yikletlea kibilungisa gani kuna. Kawachimbo hatu sing, amatu kretu ya matrigi pente, amatu ulungisa kaa. Amatu sing chipangi mauna. Keta program wakaake chimbu ya eatutua hangila chikatu o. Jua kaake enes fast aya enlechten. Jua kaake chikan kwa sinkwa kwa wana chipangi apanga. Jua kaake golo singe gia international ahigani kuna ki chiki ya kwa sa wana chipangi katu kaya kaake lungse ka. SBC Education yi chipangi ka ngye pangangawa departamente higher education kiche training wi yi kitamke programa.

Ska if kawa olengo pango mtang ko chu aungo programa ang ko sa ko ji si ka ke rado ke kawe atu ka khai ji pango ba ko khai kwa rado ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm an tu tu ko ya ungo lengo wa da sa ko ji si ma si da ke ola kwa de kawa ka ke di 15 dem ko chua ke juni 2026 kha da sa ko ji si ka ke rado ke ma jo khamu go bunga ke ibiji che ke kumse nga wala ke ko komang ati chi ke meta kan go na ti chi ke ngi ati chi ke ngol jo thumga e mten go chu aung go program ngo se u se ko se le wala ngi ma ko nga de ka wa khasone nga wala ati u ke tiniri tiniri ma to nga ba kreme ke safety ati u ke dang nga kwa de ka wa community ke drug nga wala wa je kam du du go nga program nga ngo sa ka wi si ga ko ta ke ma jo khamu go bunga ke mtu du ko aung go wala ngi ma ngo sa ka wi si ga ko ke radu ke asika mengwa jo ke wala ngima wa jet man style o manel ateu ke ngino ko siawa 12 ri

xa FM kwa wala ngwe mtene kuchu au ngwa programa kusa wizi si ka ke radu ki kabe atu kakai si panga kusi tegi kwa wala ngwa kwa ngaya ta masi tegi ngakani ka mekumse ngwa wala ta asi tegi kawa di 15 dem kuchu ta masi tegi kawa sumanu chua ngwa mtene kuchu ngwa ta asa wizi si ngwa kwa ta ke ka uwa akhasine ke chukuna ka uwa amin ngosinga ka jijikang kanu ya khasine satta wanu o mhalin ngut pangwa ma sire kai ka wachi ke anga ai da ga jing ngau dule pangwa ba kan wuji sim bu sire ge amal ng khosa bo wachi ke mtan chong ngau lang ngau da ma sire ka wa ne khai consistent mani tem tan chong ngau da sa ka wuji ga ng ko ta ya ke ka ba ya tu ka ji ku si de ge wo la tin ku ma tam go ya kon dam de kan wuji sia khasine ge chu khone ku ng tam go si ma sin chu guna da den na sing khai ngui sip ta le clinic kawa chike masire ke kaji chiga nguri ku kha kha thama go pangwa ba bu sing te ga kha sine ka nusi ku kum thama go sing hunga na kom ka sing te ge a pangwa ba a hunga ge chiga ka kum pangwa go bu jira wa chike mtan chung ba wo la ngaji cha hunga sa ka wi chiga ka ka ke radu ke mo nga maso tendu ta hunga ba wo la

if ko ulan ngoi pangom tene ku chu ang ma programa ta masi de ko ne kha ka 7 dar ta khamani te de ko khan ngo supa ki ka ba tu ka

ekska fm kawa ulengoi pangom tene kuchu aungo program ang kuisa kuisi ka ke radu ke kawa tu ka khaisi pangwa ba kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm kan mutu tu kwe aungo walangwa ang kuisa sa kuisi ka ke program ngwa konga ke kuisi de ke kanuse ulanga chi chan tene kuwa kamwe kuisi de kanuse pangom tu kwe a ngoi ka program ngo ang ku esa kawiji ga ko ka ke radu ke kawe tu kha ichi pang ngo ku e khai tu radu ge nimuru ya honi ten seva pen ne kha fm ngam tu tu ku e a ngo la ngi chang ko sa kawiji se ga ko ka ke radu ke kawe tu kha ichi pang ngo si te wala ten ku ma kham ngo ta a ku e ali ko program ngo ngam tu tu ku e u ngo wala ngi sa kawiji se ta ma si te kwang khan ngo chu pa ke sewa manite umkuwe kawa ngawa ule nguye ten kwa jitaba umkuwe saa njima kaa ke radu ke kawaya tuwa ka isi mtene kuchu au ngawa la ngazi chao umkuwe saa njima kaa ke a purukham ngawa kwa ngaa taa kwa si teke sewa manite chua ngaa kwa ngaa teke kan usi me ngwa ta ngama ke kaa ua krem eke safety ten kwa jitaba ta wala kwa teke kaa ua kininu chua eke kola panga kwa siya teke kawa jinga utu lage kana kau chua ngaa taa kwa siya teke kogu uzi laka kwa ahana thamma kwe problem ngaw wa chike mta chua nga ba ulang ke maung nga maso ali kwa pulkham ke kwe mta chua nga ba kwe sakwe chiche ke maung nga maso tendu ta nga ba ulang

0: x ka f kawa ulang ngoy pangom tanda ko chu aw ngo program ko sa guji se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangom ko khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm ngalum tu tu ko aw ngo lang ma se de kwang khan ngo se pag minute ngai mo ga ngo le ngoy ten ho ji ta ko sa ka wi si ga ko kon ta ta ma se de kwang khan ngo se pa ke minute ngai chu ngum tem chu ngaba ta ko se de ka wa khasunin awala ta pangwa mengwa tanga mai kanu se gochi de ke akhasi ne ki chukuna i ku kum tamu se ta kanu se amani khose ke ko jing ngau tule pangwa go sing ke ko ya tua kai se akoi kai kwa ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha fm man tu tu ko a ngwa wala ngwa hang ko sa ka wi se ga ko kon ta ya ta ma se de ke kwa mani de kan ngwa ngwa ko mu ta ngwa wala ngwa ye ten ko ku a chi ta ba hang ko sa de chi ma ta ke res ta ngwa wala kon ga ke mong ngama so ten du ta ngwa ba o lang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

Ska if kawa wala nga yung tene kuchu aw nga programa ko sa wiji si ka ke radho ke kawa tu ka kai si pang nga kwe kai kwa radho ke numero ya wane ten si va pen neha FM kwan mtutu kwe aw nga wala nga ng kwe sa ka wiji ka nga kwa ka ke programa nga kwa nga ke kawa tu ka kai si pang nga kwe kai kwa radho ke numero ya wane ten si va pen neha FM kwan mtutu kwe aw nga wala nga ang kuya sa kawisi ka ng kongta, tamen ko ang kong mga kanusya ko siyang lagi ka uwa krimi ke safety, kuya siya lagi diwi ke safety ka siyang ngaw tulay pang nga ba kanya wali siya ke chuko na maning ko siya wa siya ka mtani kuya chu ang nga walang siya chang wasa wisi siya ka ke radu ke kawaya tuwa kai si pang nga wa siya lagi walang nga yung tan chong nga ba kwa nga de kanusya ako yung alikwa program mtutu kuya muha ka walang kuya siya anchi magka ke radu ke walang jija kwa nga ke maunga maso tendu ita unga ba ulang.

mkawa wala ngoy pango mtani kuchu au nga programa kwa sawizi che kake rado ke kawaya tu kakai si pango kwe kai kwa rado ke numuro ya wane ten siye vapen neha FM wane mtutu kwe au nga wala ngoy hongo ye sa kawizi che kake programa kwa konga ke kawaya tu kakai si pango wuside kwa nkan ngo supa ke ach menite mkwe kwa nga wala ngoy ten hojitawa hongo ye sa chiba kake Wurangwa konga de maside ka wa crime ke safety ke divikani kuna kanuzi se maside ke kachichikang e divike chukuna ka wajinga utule panga ba ko sing nai de atutu ase ego safety ke mongo maso tendu tengwa ba olang

X ka FM ka wa wala nga mtene kuchu au nga programa kuchu wuji chi ka ke radu ke kawea tu ka kai chi panga kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva ta masile ke kwa nkani kuchu pa ke wala nga nga e umo unka nga ba wala nga ten kwa chi taba nkwe sa ka wuji chi ka ke a programa nga kwa nga ke kawea tu ka kai chi panga kuchu da ke manite mtene chu nga ba nkwe sa chima kaya ke radu da go sita ke mai kuma sen ga ne khe a de tike tini ke kwang mani te kang ngwe khang ko mo ta ngo le ngwe ten ho jita ba ngwe sa go ji se ka ke a go le ngo kwang ha da ma sita ke mten chong ngwe le ngo ngwe sa go ji se ka da mai kuma sen ga ne khe a de tike kwang a kon na de ka wo da ng ba ngo go sita ji ma da ng ke wo la ng ji cha kwang ha da a ku a le kwa bu kham ngo ntu tu ko ngo wa wo la ng ji cha ngwe sa ga wi ji ga ng ko ka ke ra do ke mo ngo ma so 다 돈으로 된 거 가지다 봐.

ska if em kawa wala ngoy pangom tene ko chu aung ngoy program ko se wuji se ka ke radu ke ka ba tu ka khai se pangom ko se de ke ka wa wala ngwa em tu tu kwe a ngoy ta wala ngi cha ang kwe sa wuji se ka ke radu wuji de kawa res ta ngi wala ngwa ta akwe ale ko program ngwa em tu tu kwe ngwa wala ngi cha ang kwe sa ka wuji se ka ngwa ko ta ke radu wuji de ke wala ngi cha ko ngwa de ke nu se kawaya tuwa kai si pangawa kwe kai kwa radu ki numuru ya wane ten siyeva pen neha FM wane mtutu kwe au nga wala ngaji jangu sa maa sitake ka uwa da ngung pangawa mchima da ngung ke wala ngawa kwa nga kwe kare kwa purham mtutu kwe unga wa wala ngu sa kwe si se ka ke radu wisele kawaya tu ka kai si pangawa kwe kai kwa radu ki numuru ya wane ten siyeva pen neha FM wane mtutu kwe au nga wala ngawa ngu sa kawisika kong ta ke radu ke maunga maso tundi ta unga ulang.

XFM kawa wala nga ipangwa mtene kuchu au nga programa kwa sawi sige machu ay kamo kubunga ke iwe jese kumisa nga wala kia kukuma nga ade jige meda kani kuna ade jige kwe nga ade jige ngulijuwa nga kwa sinu ay jetman style o manyal nga nga da bungo sa untutulu sida